kutheni ngathi andiva kahle nje mfowethu indona engathi niyanxila nje bathi wala la mini so hliwa ma tamsa nqa mama